Yeah. Tanulah jus, balgong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong, ngayong,